Bate pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko yo zongisa. Oh malchance oli. Aïe. To comment comprendre yo? Menga na zwaki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Oga ka kombo fubu.